0: Ora urung kowe ora wani ngalki dadodong. Temangi menur rek. Ayo tamparan nang temanku iki.
1: Loh. Ndrogo ngalap-alap. Kula mboten kok asring ngalahaken dodo. Kula menika mundur namung badhe pados papan wiyar kok. Monggo. Menawi Ndrogo kiat nampeni piandel kula cundrek bulung kinempet. Kula badhe mung guru dateng panjenengan.
0: Ayo tamano, kaya ngopo? Tundre

0: monggo, monggo, monggo, monggo.
1: Iya. Ah, iya. Aku sing teko temangi manungsa.
0: Nggih, Ndara, nggih. Monggo lenggahipun riki, Mbokan. Monggo Ndara ngalap-alap.
1: Ya.
0: Wah, Nyai, Mbok kowe gek anu kon mlebu kon karo anakmu. Kletek-kletek kono. Kena Ndara Kanjeng ngalap-alap rawuh
2: niku. Oh, nggih. Ayo, Nok.

0: Jenegoro,
1: kulon jengpengiran.
0: Kowe aja kata lumpen, ngendikani dawuh timbalan dalem Kanjeng Penembahan Sinopati.
1: Noninji,
0: anggone bakal tindak siaran.
1: Noninji,
0: kabeh para penderek didawaki, eh.
1: Oh, nggih, nggih menawi ngaten kula badhe sendika lan badhe toto-toto.
0: Nggih. Lali.
1: Noninji.
0: Nerbu, eh.
1: Noninji.
0: Ayo, ditindakake dawuh.
1: Monggo, monggo Kanjeng Penembahan.